Pia mitam lem nuna ni tama pia hapeji hapan kang hida ka sape baliang lengkena na pindalan trojas jam langkrita ma krani pukul 4:30 minit lebih.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, buige ya. Telo manang waktu kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisega kupua kami merah. Jod pa kuyo to. Ngapa-ngapa. Na ulo mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba. Tunuk kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maro do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Tunuk kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pa pertas dia na. Baka kita dia to. Buncut tinya na. Iya ga bisik kutak yang pune. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru. Nanti nadai ya kelama.

0: Kumusta? Nalihan. Dadalam ay Pamarinang Malad.
1: YFM. Sigulay Kutuloy.
2: Rindu mendengke irama etnik pupu bangsa?